0: mama top suit top suit. Khay tang val top ngay lo ho ka puong cho. Top suit le. Top suit top suit. Ai van tra bel tak. Inu no pon lai chu na ni hi. Van tra top suit le. Mama nu.
1: Nin om de dut. Nau ya bila tu na pongge.
0: Kasudon rengalom. Mama kaloy muri ni hi.
1: Tin bin khang lau tu. Iti dut bin di thoi thoi lai mai.
0: Amak tun tun thin mangai o. Nile khong e ke thai boy number 1 hian. Mama pochungin atula piang chukan thokangai o.
1: Thai boy ti ti vetu. Atula piang tu thok be bor bor ta te chandrua langai ni hi.
0: Ani takke a chung ka tang rol ni thai tro mama nu. Nile khong e mama pochung e hiani pon fen le. Nau ek chu kan suang e o.
2: Thai boy ai mai. Thai boy, Thai boy, Thai boy, Thai boy.